tankarna walai dorian la Yesu Kristo keseba gide da shankai tankara kini riboreno tankara kino momino tankarna walai dorian. Good morning, good morning. Tabala mirorogan tayal tungana lang kayo mayan armasa ilang ogra aini ningi yogi di kaunti ankara narokubwa na Yesu asifiwe. Tungana lang kayo mayan aloti kaunti akajia domesis yankai lalo masa ilang wa mayan odi sampuru laikipi ya barinko narokubwa wakin tankarna walai dorian. Enka genyana sida ina raba wayo ko laitoria ni kolonge Jumapili on tariki nito monari ela palio bishana tiatu alari o mayana longa lusuniare o tikitam oile olasar kiti negin chankaya na shirankara kina mayana tana di meyoga kaji ankarnai Alfreda ole nampaso na shankaya na shirankara kino mom na isho yoka wana di meyoga ketareto yoka kipanga yoka nkaik arole ncholia kang ne ankai nituwa kata inuwa yoka ajitoratana nuanka kaiyai tana Kenya enkaiyai na rosiligi obaya newera enkaiyai na enkai osiligi obaya enkai osiligi obaya murepo kena bana eneke siligia olaidoriani netabai warapankumona isiligia rakini aroma na barakete naipoto olaidoriani jogi ayu nabaya wijitina rita nakata imagine nation wankai metabaiki ne wankai na rejo nano osiligi lai obaya osiligi obaya amore boke kata na rejo ana na isiligie embaye larin boke la tomono ngaririn boke na tomono nidwa kata rifas mero shini nyankai rifasol kindi miyo kata rawa yoldo ngani robiyani neki rifas kake wankai rena koke rawaka emmaya nata mirifas meshuk meshuka kata mero ya kata ninyeron ayron nyankai amba na mitiki emayana za ebawe niti tabala mwerodogil tungana langa yu mayana longa tu erodogil taipu wakente ankarna wala iduria ni langi Yesu Kristo ayo lajo emayana za inatumo kabisa kajiado east po wakente alolonga za oltungana langa yu manita inatumo wanka tu kabisa agarengu lao takiana ikununo ina alotungana kwa manita doi inewiji nerifenu inatumo inewiji nerifenu na otakine kankere na jogini inewiji ya manjar kankere o melagwa seni jarar kisongo kide makata bau na utakini wijitina kiyo kumoko leng na yako tengana lenga yyo mayana ito mwaneta yente kabisa tina tumo entabai na akidimi antayo laitori yani iti yesinga nkai na mnya kineli tayari iti ground tenaka ranji ameripot jana iti tata wale kai team tata ogra bau lema yenefem tenkarna wala iduri yani langi Yesu Kristo na yako tengana lenga tumungo bariki sana kinyore ntayo leng na atiatua wala laitori yani otongani lenga yyo yuna baye na tumo taba yamuketi ya mayana tam taba yamuketi ya nkishu noto ilorata atumure olaitorian ila atumure nkai nekirumbo yankai edimie nekinchanka yo momchankar no olaitorian tapa lega me somoro de lankai yo grari ko ina tumo pe yorumbo yankai atareto yo ne dimme yo kodi embugo eshekial amatu tomo nobo warikireri le tomo nobo ne jorure lankai meku enam enana sa emotino na yerishoreki nime yaku yenkiri tiatu aninye ekaiguanare ye polosie le Israel wale ore lerore ilankai na ore ilankai oero rankai yemu osingale nye Ezekiel ayakake lalodoi aiguana karake lalari kwa kololo sho le Jerusalem inakata peyeponu eshonkera osiligi lemeseba na yaki nkera osiligi lemeseba nejogi endirengatamo kere tuyo kuna sunta kere tuyo ganana sande kigira aigara kake nelotu wankaye tabawe loo mwoni ajo wale doya nana sa neme yako emotino na yiri shoreke neme yako iye ya nana yiri amwaba yabane ya kayeko lotunga ya kayebako lotunga na lankai eji eripoto omongo eripoto omongo nejwagini ya nterengata mwere tendiso mapata doko ya na agedi ya kake eji kemitu yoko newi jiri nekiti ya bori kanyi itengana yoke lerorei wale lerorei itengana yoke nchere mera mbae nekimitu teneme wala itoria ni mekimitu wankaji sapok mekimitu nkishukumok mekimitu ntokiti nkituwa kaki kimitu wala itoria ni eranga yenge perdapiro rei lerorei toangatu eranga yenge perdapiro ningosi ninyeye elerorei eranga yenge perdamo kijanka ipe yekintungwa osiligi
lomongo nilo eneti esipata kijanka ipeke lako tine wijine meri esipata negincho osiligi kiti yarishara negijo kejia enkaino kanyo vitejo ninye nija kejia enkaino kanyo vitejo ninye nija kanyo vitejo ninye enkaino nija olaini ninguni kejia enkaino na kanyo vitejo ninye enkaino nija kashukunye darishara ne miado kilotu aliki enkaina jokejia na kanyo vitejo ninye nija kajina nwenkarnai Alfred Ole Nampaso ajoke mela mari amosidai na bahati atua lelo supati.

0: palengo ni rabaye sauni gaganya kaje timothy torikan lo ngoni mairia mari mai sholo montu ngoroki nangas na kaida yelo tondorabum ralia la rabale siasa wamba sheria siasa tena na gora gafana ile kaunti ya Kajiado Joseph Lengu ina barbunge ile la usaini ile Kajiado akakutolea mai mai and rayor magret injere megrana ka seba yunchi gori hemba ko ngusi la lele mbosel to ngalonga e ka county ya Kajiado ile monai barnya na gorga fanai ile county ya Ngarena ro Patrick Olentutum e balnya sene regel no di peristo biko tangara do ngeng ngasi nyene na do ro bunge ile lo sa ile Kajiado ka kulele mai mai ay ngoldi moro dagnu da papo kira a lol timoti la ga shak le nye le kato ole metitum wala ni ngoni sula holo shole jintini holo shole Switzerland tongoli uni tengol na bone wuna kere shara na ko ndimi ungon na baye tena kesharin kesha na gura naki na kere nkagenya wala ngoni kashora na yegulo mun muna kip na bompo intina ranapisha na maje na femka jiti mwadhi tulikeno wala ngoni mairi ya maritene bom
1: Timothy Turiken
0: sauni nkagenya yaralilo na habari siasa wamba sheria siasa lilo na kwa gavana ile kaunti ya Kajiado Joseph Lelenko tena barbunge lilo saini la Kajiado kakuta wale mai mai wale na kede terori na kwa bunge yule mai mai tol tim lol gavana Joseph Lelenko ale bunga lol tim lola sani igitok le manyisho rais kato wale metito na wala kesha ni lenta wala kesha ni lenta ni nime huko na kenka diak tena gavana yule lenko wale na kira masho na rabda gino rete nkate duku ya wale gavana yule lenko tena barbunge kakuta le mai mai ena anoro ni bale na kwa gavana yule lenko ajo e kelo nakala ya wubu holdu kuna nako grengu de petu mlori kali bunge de tolo sain la Kajiado ya labi na gari shata hole mai mai hengoro na glori ka tenkuku na gnalo tulati longa lusu ngere tikira mwana abishana ya rabla kuna nakale lari kwa pogira masho yungu pisaane tashiki na genge suma ICDE te kaunti ya Kajiado iflin simpeyan te budua na kwa kili nyuti tonka ulele ya wade ya poka kinyewa
2: amure garra ala pa yai magana siai amare joshi na ba ligan kai mai bora garra ngar hola mai mai are joshi mai bora garra awre fare jo mai port wasena lai mai ngora yo la mai mai yo rika ai mo sena sabo golin wasena le mere na ba do menya ke ne la la rayo na di lo lombo e yo lo yo gele na sai na le gino da do menya ke ni di lo lombo le menye e jinge musakara na do mu na yo lo ki an kangai ana ba rumo na bui ai dab ha jo ki ero ta ba le sia yo musakara ana

0: jata sapuk oltim lang nerare lelo ama video lemai mai bore ngano lelengu arejo lelengu kaibu na ba enkare na isujegi ninye enkare na isujegi ninye anda ngolara moro lolondo nerare musakara nengiri role lelengu nelo karo kake vembi bore ngare ngano lelengu amuru mra loloki ndo yoriki dotu najimu ngolala mai mai yeni majume anote nengo riongo peris roma haloloki amara meyawa ninyo senera ilenye kegero rajik ba mai urbungei lai oya mado ira adwe ningili wana separa emeyawa ninyo senera ilenye oya agnda urbungei kegilingilingi kangai do rugu wala gai kangai la rugu itu akara no mara lologi bo na ngar nenye kayela ji ke roshila sakla ini ni ge ha gendo iru ani ngini yo lita arda pe yajo na wore ba rejo ena duamen entumo e county na kwati kwati biru do lolo lengwa jara la mai mai ka solare na
1: wala ngono ra giyane ja hebal nyana ko ar gafanai just for ngu ngujire wor bungi le mai mai nyana bare raga na kay balon ra bal ni me kuna ke shiko sedi e ma holo mon de ngoro na kede de ma na ken ngol ngol na tumo na et de magna kay ngol ngol na tumo he ma sho na gi no san ya county e lo na ko tuti ki la suja ko bungi le mai mai de bo katrao ole meditum
0: ama de le la walan kangai do ru ngai yul tim lenye angai do ipanga ro tim kangai do ipanga ro tim lenye itipeka olomolo menki jafe miti warejo esevara na ni nyu hala kili li jara la gaund ere no garu le lawe gi jafe ere yoro yage oye oye mi do ginya siasa mo nyo sabu ni suje gindai ora ge benki gwane na resha rai peri se anga bana yana resho kina sa yo lo mona la shala ya la mai mai ade ge la mai mai kayo gias ne jo ma ngora ge nyole seki amo nyoe wele musana ajo ki rango ro peri amernare ama rare ne ngoro nda la mai mai garro ne ndo ajo ginda ina resho na resho garro oye ge na resho de garro ajo ra ve ma kayra na o monda ibe ge agola o mara ran ni ge resho ndo ki ngo uasi ama de garro na resho
1: ore ngone lomon nagale lore mena yana gatsinye karugulo bungge yule mai mai ne putina gen kongono lo siasa e ne jo ke siana gen ngi ne ka puti e gelna gela diko klenye ne me togni na ka jinga gi siaso ka puti
2: yo agala gara bari ko e so mera yo agala gi ninje ngon mari e so mera agala gi tiru ngwa agala gi ne ja ni de ko renye ke stylist ninje bi ani de ko ngor ka puti ana bile ni ja ni si yo gi ko renye
3: mayan fm
1: Andro yoro magret injere megrana ka sibayu injugori hembago ngusi ala lelempusel to alongai ke county hore ke juado wala mon naglo holningoni horogoda kiyo hor gafana ile county ankare na particular dutu ne to borida kola moni ogrena ka mananjere gegrana ke na ka lenki gona na shiriki na bempusel meshama county ka jado wala det e magana hor gafana ira shiki county ka jado joseph lelenko injere ranya na kol rufa da shiki ngusi osero ke ndablesa irup ngrena patora isudi amruto aita bayana gikishoro to ela meta shigi kaunti ya Kajiado wala mwana agesi loho ya magrana agesi ya na eguliari kwa kilanka jamaa ya grana akabu agene sikongi na arulwa restare kali tenebo KWS
4: yo alani wana eduka na wa imbagi amma ila nasa mkoka imbagambu sen ama ilambu sen mdo ya wana imbagi naka jiga wana shala yu lelengu ili laksa maroni wala jida yu aja ibudisha yu wadu ama yolo dana yu neshugia ambu sen neshugia ambu sen na shukia mosel dede java ruto ni sai nani sai nando kini mboki en Kajiado mbosel na hiri mwe handa kiyoma Kajiado ito mbraki
1: ei balinya sin rai gel noti peris to bigo tengare do ko ya hengi nga sienye hena do hor bongel lo sain le account ya ka jado ka kutole mai mai ai ngol dim or dak noti haluna kol dim oti la ga shaglenye le kato ole metito ibale peris la moni dina nge murure gelu nyedi ya ma shevlin sime yenne ngob san yin kisuma hele shere cde te county le kijwado engasi gina ke peris irurara na wale mai mai halu na kala ishengur yungul dimle kato to lori kale gavana hoi gira na ke strenya ati engesha hilo lori kale gavana ejo kere shiro na angule wale mai mai injire gelo duna ka isho ni nyungur yung isho na pas ni nyungur yung nungurug na kura walari on lori ka le bunge to lori ya poru luso yilo kar nere tikita ma o na tikita mohari pedur na bar nyala ngoro olodika le governor
5: na sita yamu dikelunye tikiti metwe shikiti ondonyo sambukiti na gayidone gilibona la yololo sholanga jo ama rushugo gine na nwango kitarade la rinto mona ishida sido idole la rinto mon nikele gino ngola rushugo gine na kula na bo na loida ili shishota karne na resho kajo mwole idote na aperi sana nana amuneke basi na nwajira ngorilo lengetenye kajira ba tano lenge denya agoriegi na ni jubili ne ni ni ODM na jogana emesiba kajo wole kana ngelayo kajo wole kana tanga nena fesho ne agore na nwesira inanga ne eno le mai mai oi oro runga lolo sholang mheshimu wa mai mai kinyohiye nero ni ade na siasa toni ade na siasa ole na gajohi oro ultimately no ore runga na ligi nyoh ni mikin koro na very soli limu
1: Erumra nage peris na boh injere kesho na kyang koryong injalo de koni pokin na kolo na lena risho kolo na kali bodro ne hepa engkar ninyi na kaya ngura gikura na tolorika leg gavana.
5: Aja kana yole kilogwa kilo ni rende na yogi mweshimu peris yodo yangas na kesha iru brubran mengi kwenna yodo iki nga sangu mweshimu wa kolo mare jashi ane japa pa peye adinga ke senate Ore da wono ni gale nominate da tijinga maro la yoni o ke luno lo lo shola ka buti e nyoro la ya longa nyala kera mara nyi aja fa be ye te ni gi bonwa nyi gi bona ni gi imne bo ore da do ye na mi sa de ne wei juwa kala na no shole ngolo makula we shimu a maru ya e ginta ga ra gi bura e juwa kala e sho we shimu o le ngwe gi ta ra gi bura e ru we shimu a mai mai gi ta ra gi bura e ru ama nyole gi de nye ka isha ga ra bura e ru Magrosiagaemo, ya, Magrosiagaemo. Ta oro la ni le na te sholo inyo ayo mare yo beris, na yo sina no ni nyeta mi na shakolo. Tene yo le molo ma beris, na yo ro sina no ayo le molo ma. Tene yo le mai mai beris, na yo ro sina no ayo le mai mole mai mai. Tene yo le ma tu ya na yo kichukula. Kage ora ke ballo, na la gwenkiru mwa. Tene yo o. Na se no shiage na yo.
1: Orenguni esula na kolo shule Argentina kolo shule Switzerland ingoliuni tangol na bohne bona ka wajenge de sharon dim won na tumu yugina ken kesha na lede de guya esse world cup e gibona ka waje Argentina hago na ka gwatumre olo shule England de sharna ko SB finals denena team won na gana tumu yugina esula na sinje England olo shule Norway tangol na bo tangol yare telo na kengol e homeda na kendori sengol na bo wengol na bo tar shara na holde kanin la kawai da ni kuna kaibu e shwete bu itnyaga na kapo ne gelde kanin tumuni ni na kiguran ne bo na kedla lo murando lo shule England e munakena na goli pokira na rango re hole gurara ni Jude Bellingham ay to kuna sinjala show e shara na rabari na ke shara e semi finals wana kenka e ankai e shara semi finals na kiguran lo show la France de ne bo lo show le Spain e gina kai ngoro lo show noir jo gina kai sinja bayati shara finals ibu nan kai ngoro lo show bo lo na kala tum ina milishi ne lo na kai gala ile bi ilna milishi na rada na shara lo show le Argentina itum na ga kuna kula mo pok no ibu sana kai giguran na kesha na kese se wa hadi kap na de ku ya tele lo show na show to show le USA Mexico ne bo lo show le Canada e mona ki K24 TV K24 plus dene bona sinji tum do na ga mo na e na kiguran e mo na ingreshini e ma yen fem kana jiti mo di to ken na to ga shugu ne kana ga lo mun to ko kitene ba sa na option na endama e ka yi wagi endama na mayena
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Mayen FM enkidesheni ninininginoro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana e wiki.
3: Mayan.
7: Nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
3: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewangan olosho
7: kijashe olani ningoni langle mayan fm amo intagolo losholan naina peyegata ewangan tolosholema mato bulute nebo peyege bula iri yokte nyaro lomoni liune beg mayan iri wurgle welino emo arena bo Ormosori, ormosori, aye, Mayan FM, ewangan olosho.

0: ndio nimeingia ndani ya nyumba. Ari jingwaje kwa mpigo, kwa mpigo, kwa mpigo, kwa mpigo na nguvu zote. Nimewamiss. Haleluya, watu wangu, Bwana Yesu asifiwe. Erotonga na dosho moto kanisa nage na jika kanisa nage FPFK. Kanisa na ji full gospel. Kanisa na ji KG. Kanisa na ji nake redeem chan. Kanisa na ji pefa. Kanisa na ji Catholic na shu Catholic. Kanisa na ji ACDA na shamba kudangula yungolonga Jumamosi. Kanisa na ji baptism. Kanisa Maranatha. Hallelujah, Miss Yanga, Miss Yanga, the Jesse, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Nagaya gasi single tio meloka to na legend dish for lingo lingo lingo legend tada munaka moyina dankai bere ni jongo na jige dogo ni damu naga mba ngi daga na kora bishop re roga ni sai no ora pa stai ni oji daga ni sai da hallelujah.
1: Kwa hivyo kwa sababu hiyo nyumbo lo single la issue ni wogi na kila ina damu mbazo bare yumba naka moyina ngi daga na lo roga ni jango longa rara yanda naka lo tori yanda na ko rawja moro gali ramuro moshele morge siri no ya mayanda nake orelanka isu banake imwana ke mbugo sinyo litoria ni lengi ntengana do ropi shop da kanesha lengi ntengana nake ropa sai no jibi referent ende waje ya ulo shi singa lanka yo yona ulo moni an kolonga tata amekubariki siku hii ya leo amekupatia neema amekupatia nguvu hallelujah.
0: Tocamos para salir ahora. Tocamos camino. Por mostrar una visiona. Uniare. Por mostrar una visiona. Uniare. Naudo, naudo. Are uni, are na bo. Tadamos 0702-393917. Kili kina kajo kamuliri kuna sai. Na kai gira tumyo mai NFM. Kili kina ajo kwa maine gani. Karibu linge. Maisi zianka iti nebo mpaka saa 12 jioni. Mpaka nagero sai nage ntiba. Kaji na nwenkira uni. Oro mohan Steven ole saringi aka kijana. Mwepesi kama kawida. Kama kawida. Agara ngamuna simu nagili ajo ki uko maine gani. Tuna mosu lina abishi. Tuna mosu gari. Uli na udo. Uli na udo na mbuna abishi. Hello mai NFM.
2: Hello maya.
0: Karibu sana.
2: Saringe.
0: Kabisa.
2: Ndawo my brother.
0: Yes.
2: Subole my brother.
0: Subole karibu ole my brother. Kayilo?
2: Saitoti Francis.
0: Kabisa.
2: Daya ngarani ndanganya na she.
0: Ehe.
2: Imena na lengo ara ndoyero.
0: Karushi bunye.
2: Nene si bemo tambo. Me si bemo tawa gamaya.
0: Yero na gato hono.
2: Eria ra wosi dung agini ngagira ngresa ndumore angagira.
0: Ndio.
2: Anyway, kita langkai dah boleh.
0: Yes, boleh.
2: Langkai ni dimeyo.
0: Yes, boleh.
2: Asal mana nak kanisa kama kawaida.
0: Eh.
2: Ijo la bulan lama ya nanti.
0: Kabisa. Mhm.
2: Ijo nolak serani Ezekiel kare.
0: Mhm.
2: Iro langkai yole.
0: Amen.
2: Maka ingin kau sidan.
0: Mhm.
2: Orang mabari sujeng kisonang.
0: Mhm.
2: Kita langkai dah boleh.
0: Yes, boleh ling.
2: Kau sugunya langkai ni ni nampak ya keserian.
0: Langkai.
2: Abala nama ire dungu na kolomi kiyo mari.
0: Ehe.
2: Nda uanga si ire dungu na kai kukira amuru wakara nitozi na arumu.
0: Ashina ling?
2: Kaji kuma mari ila yengitoka ina nyoko denjoe.
0: Mhm.
2: Kira ini kukira unni.
0: Mhm.
2: Kui ui ini kukira unwan.
0: Mhm.
2: Kupasika la yu alangkari antomo na nyenye.
0: Mhm.
2: Acha amala kanisa.
0: Yes.
2: The lady.
0: Mhm.
2: Emuruwe kumbaba wakini mamangishira mamachariki.
0: Mhm.
2: Permasalahan kalau ini kita nak jadi meriam-meri sering.
0: Asholing Francis Aitoti.
2: Asholing.
0: Jom kita main negara tegol lah. Ayo kita nak jalan ini. Main family lah.
3: Hello
0: main.
3: Ya,
0: apa
3: nak sering?
0: Wee, soleh uga.
3: Hey, how are you, sir?
0: I'm fine, thank you. Subo oleng.
3: Ah, subo naleng.
0: Karibu sana. Amen. Yes.
4: Mambo vipi?
0: Niko sawa, nashukuru.
4: Kaja ngoma pasta.
0: Kara super katukul. Karibu ole my brother.
4: Hata mimi niko fine. Ni mwalimu Meteoru from Mapashi.
0: Yes.
4: Itujungu dad. Mama.
0: Ndio.
4: Brother spoken. Alilo tona pogin andama na mayana.
0: Yes.
4: Rafaringo na tuwega malipua.
0: Asante sana.
4: Baptist Choir.
0: Aya, shule ndio kaingora kabisa. Aya, Mayen FM lo? Yes, Mayen FM.
5: Mayen?
0: Yes, karibu leng.
5: Saringe?
0: Yes.
5: Mambo?
0: Niko sawa kabisa.
5: Kazi Catherine tenguruo ndio soi.
0: Yes, Catherine.
5: Uko poa?
0: Niko poa, nashukuru. Kore ye mamangu.
5: Azizi sina nara sawa? Baba
0: nyamani.
5: Ndio abi ngubote.
0: Ndio.
5: Abi mama jane. Abi mama tianda.
0: Ndio.
5: Abi mama mose. Abi yangangwa la ganti.
0: Eh.
5: Na fansote wa Mayan.
0: Kabisa. Kama mloiti mamangu.
5: Ari injosoi.
0: Te kajado.
5: Era kajado demuru asinya.
0: Na raitu mito mayen.
5: Barimito ole.
0: Ashi ole mamangu. Wow. Alright, nimekuja sai mito mayen, nimeombea hiyo mayen hiyo. Avana sai avana potete na. Sai mayen anasema mimi avana na katika avana katika sai. Sai ngaki nge hiyo maneno network inakuja vizuri bana. Inakuwa suave kabisa, inakuwa kilie ni rosi rosi na hiyo lingine sana mitambo tangana ole ole ni Yesu Kristo, haleluya. Ole uko mko hiyo maombi bwana. Kabisa ndio bina bomb point ndio na vesha na mai FM ka jina nani kirawoni una man Steven ole saringe karibu lingi na kali ya mbali mpaka magidha yake mpaka na kesa ngapi mpaka na sa tomonare entepa ole ni ndio ma jioni nimekuja na masitori, nimekuja na vituko mbalimbali, nimekuja na anapenda na kesi kurudi sio miloka tokolo merade ngi mpani na uji saa 12 jioni utakuwa na furaha ya kuna gere nchapa hisabu kwa lirada tada mwajo ule siya ipuna shipa ina na yaka usingudoti wina siwa masitori kuhusu na gama kanisa ungule ba kuma kwa lengo la iningoni na kendi msiano rambisa ye munaki *577# eni shoma kaisi muna ronya mairo nyasiye denebo mairo nyasiye denebo la iningoni ronya siye *577# eni *577# eni gelu na kulobo kusobote ne woji amwiti robo kusora robi ya ni neti ole meta iti geni kito yoba mwole bati nola iningoni ni ungula nola iningoni ngoni nyempisa ina kete mkweto ina lele kato kule mincho kengoli iti sedia mkoronga tata egele mkuma yoro nga kato robi ya ni muna kena kilo na kulobo kusora iningoni meraro nya *577# ningoro nyempe saite ngoro na kana leka tokolo ne akoya kuna ko bo ola la isulla ko obo rumbe saite tebe ngoro ngata ta tana ishira kilo dai kai negra isho mpe sai ola ningoni kila dakika ne miete ngure de shora ningoni amu ola na kipingu de shilingi mpe sai ko tika kala igura nyola ningoni ningura mara mbili mara tatu mara nne ni suja ga ye filingi jukuru na sms ne oji ronya ka ye *577# any star imit na apishana hash ni globo kusobote ni waji ni peke mpisa ini gire ni waji ni ngurani na ake ay ngoro mpisa iti yang kweto na lele katogolo kashu kunye ngurani lopo kuna wakari ngoro mpisa iti na kata ay muna kena kuna jene chesa box ole ni mwini na tutakuwa tunasonga kwa njia ilio mufti kwa njia iliwa nzuri tena zaidi ole ni mwini ay mwipina 1.8 nera na apishana magi ni femka jino Steven ole saringe mera kwa rekesi muna mwiro nyesi star *577# mincho kingwani de siadi leo kuna pesa aisho kumpesa ya leo kuna pesa kuna watu wale baiki sana audo kamili nera doko ndo baya tikta mwa kuna mpesa ina baya shilingi 1,500 ama ra shilingi nali krona kama shini yaiti ni weji mera ronya *577# ningwani mpesa hii tenkwani na kena lele katukulula wala ningwani karibu ulinge eno wangka ipogrei asho kunja ngamuna simuna mera mila mari
6: Maya NFL Mayan FM na bom point na vishana enini kutu yuk naro county
7: tenurumato Mayan FM na bom point ile esumiru yuk Kajiado County.

0: Karole yeso ira yule ngai na kule ningu di sanga bisa ifi salama jo sanga bisa kumi esa na udore ganya baya tomon obo ole ningu di tiri bina bom pointi nyada na bishara ma yene feme ira gani kuti ko linga urnu soiti na be baya sana udo kambi lingi na garwen kesi sana gama yene fem kompigo kompigo kompigo yes agro na kashi singuli chomi loka tugo lingi tishipo linga lingi chona gani chofa lingi sigro akusi kusi ya kusi kusi kusi ya kusi kusi mabuka ma yo lakini ira bagu ira shiri shira niki jonyo niki jona ke ora tioti
1: ora tioti lekanisa
0: ora tioti osipa le kanisa
1: ora tioti le kanisa
0: yes ore ora tioti na le kanisa unajua last jumapili sikuwa ore na jumapili na kati kabisa kile na kai magi ora tioti osipa le kanisa ora tioti osipa le kanisa imbaga ya nasa le kanisa ya bo kanisa ehe ninjo sha kai kire kire nge omba na su ba ya ngeni na ga so ni njaga ye me wang ni joga wang mambo kama hayo lakini ole tanka kire kire kwele gira ko kire ne wogi na jogo ni njere ole nkumo yo to ngana ko shita ta ya rado gi shita nje unoto e jambu ga saringa mati ngwan ole kire na kire da ko ya njere ole nkumo yo to ngana ko shita ta na erado ye enje unoto okofu imeshuka erado ye nyo enje unoto enje unoto ngani kidogo kanisa kake kiri enje unoto joro ake ule mba nasi la dero kanisa neme wanka tukul yani ule mkumu yoro ngana na erado ye nyo enje unoto nye mekure wiyo nkomo no ule nyo mekure yani watu wengi okofu yao imeenda chini erado ye nyo enje unoto oto kanak le kanisa arari nyo mpaka nalo pastani arado ye mani pastani asada kesi ntem kuriba neme wanki toko arawashi

0: rika ehe neako erdoyo nyo enjaunoto oltunganak siku hizi yes nyagira kilikuwa joki hii mambo namna gani kaje tu kuna bara kanisa kero ne gole enjaunoto arashwe erdoye kanisa nyitong kaule toji niti tolomo story na bishana uromo story le unina udo unina udo na bwana bishana shuromo story na bishana uniali na udo na udo are uni are na bo kilika joki mambo namna gani je kera doje nje uno rosh tata oro kana lyankai ehe watu wameokoka age jitoi okofu imeshuka imeshuka ia mambo namna gani tangare kisiri ngurina ke simu kilika joki kanye dua taino kinaga tora toti osipa lekanisa ora toti osipa lekanisa
1: ora toti lekanisa
0: yes kini bisi agiroge sms dora pukatukule mtu 1222 njeru nyanga na joma INFM na shusi ya nangijona nage uzap 0785 929283 yes igira simu rambisa ya mchesa box star 577 hash ngorombe agiroge box sobote ni waji teke teke ama agira kaya ngurato kuna nagata uwebula na teke teke waisho yonka nenye wala ini mwani yes je ukofu imeshuka kera doya nje uno to ama na muna gani giti naga aduri kiu my INFM lo Yes, yes.
2: Zubo leng. Yendingi dai mwenyewe.
0: Karibu sana ndingi dai.
2: Yankoka na ronyo.
0: Karibu sana keja na ronyo.
2: Sede na ronyo.
0: Ehe.
2: Ele rovil meni ndo ronyo kabisa.
0: A sede ngai.
2: A ele wore dale la yolo lo ngai wo kofu meshuka.
0: Acha, acha yimo neno. Iko yimo neno.
2: E DB ndawu amore nyekira sho ronyo lo wira jaji ba.
0: Ehe.
2: Yanda uwe jogi nyaka ngai tena Jumapili bana re mulango bye bye mpaka Jumapili.
0: Ehe. Ai.
2: Wore na katikati pokin bana ngarusha.
0: Ingine kuanzia Jumapili jioni.
2: Tuonane jioni, tuonane Jumapili asubuhi.
0: Kuanzia Jumapili saa hii mpaka Jumamosi, merimba tohonyango.
2: Mpaka Jumamosi asiro lo nyanga ngarusha be ela sere Jumapili.
0: Ai.
2: Ndedi tena Jumamosi, ndedi mpaka Jumamosi.
0: Ai. Eh.
2: Tari ngolonya renga ngore nyeri rashu na ngarito ki aika shorongo no gwini.
0: Ehe.
2: Amore be rashu ngibana hala kolonga ruo dika nisa ba.
0: Ndio.
2: My friend wifu nara.
0: Ne yako okofi meshuka.
2: Ah. Anga yake zo na ido rengo ore ruo na no maro liji.
0: Ndio.
2: Ya ge yole anga yolo lolo nga nyamu ore lunga na ba na okofi meshuka.
0: Asante. Ai.
2: Ndenge da yana ronyo.
0: Ndenge da yana ronyo. Ai. Ehe. My NFM hello. Simu mwache mchezo, simu nazo mwache mchezo, niko serious, hapa niko serious, hizi simu nazo, wapi yo simu, 0707 94 07 ay, achara niende bure kidogo,
3: Wore biotisho swa mtormasa ni neotokarsisisho wenta isire sidai. Kake, pokata kijo itaramata swa minuno kumetobulu eta biotisho sidai na hate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka genkishu ontari. Tena kila shoti, ngishu na araposho aragine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Wore haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho swa minuno kengulun oluige. Nita siku mbuluno tenye na isho siya mbulun na bori mu yaritin etumo yu haike mnyama tongi bimot enkilo nabo nkilo yare nkilo imiet omera bege nkilo itomon neku mero arbara kwa nili metu mbolioi na risu yade suwa menyanaka taba ikildo ka ile agrovet likita anegi ngili kwanu mbolioi e haike mnyama teramatare nadopa o suwa minunoka ori easa nikibagini
4: ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira hapo
3: egin tabaki yetu tinde lino
5: ore la barabara na mashuru kajabe patovu kalara resi
3: tini ina malo mono sino ne juruno
6: kaka na Samson ole gewa
7: kajira no Steven ore saringe
8: kaji timo di toriken
3: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo kin namma nyor masani
9: asragi na bombo indina afshana maye ne FM ti adu ore gilgo sendro lo lo shira transmara
10: asragi na bombo intile maye ne FM ta gaundo ge juado
11: asragi na bombo indina afshana maye ne FM ta kaunti na ro
3: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
8: kajian rada ya da seneya
11: kaji David Olesaini
12: kajian karena Elias kitiapi
3: ningama tembolos ultinen dino etia wangan o gereshota tena baikiasa
13: Mayan FM
14: Eta agarumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
15: Oyaleyo, oyaleyo, oyaleyo, Mayan FM.
16: Oyaleyo,
15: oyaleyo, oyaleyo.

0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi ni mkazi wa Ndulele.
0: Mwenye ni
2: Jeremiah.
3: Gaji Sembeo Kirine Original. Aini ni Romayan Tiamusenge.
4: Hello, Gaji Lona. Naranga Marelo Loloso, namanya Musenge.
5: Kaji Jeremia metoi aini ningi to maya na FM temuru wa musenge kanyoro ina na hivi ndere de kenya na die ndia masi
6: ore ronga na kaji ne mameti tu na ingwa uloshole rose na kanyoro shole nga ini ningo maya na FM
7: kaji gidio tukai na dia na muri rose na ningi ro maya na FM na ra maya na ra ya salunora
2: maya
7: ere maya
8: kaji sono bol cricket
9: ara sha le die lorngoswa

0: Alright, kuanzia leo saa ngapi? Saa sita ndama mpaka nakata saa ngapi? Saa 12 jioni tiro rangi sema yene FM ringla tumbolele kulia tumana agana timo isanare yakina kwa ipa bega yakina ke toliki ola rekoni kako ndo neja tapala kamara yele na gele gele waya jona njere kia rankisho na eme na tentuka ing enkaloni sub location Kajiado County ingishware barikona esimintoli na pono embirdai tenkioko nabo era nere ngayo mpunit wale ngaye nabo na dohropo barikoi mepono ashu ne mepono na ke dohropo kelop ashu kelop ya higira kelop ashu mepo ashu ke dohropo imena kuna kishu sauni mwili yanga kenya tinilu na kenta dua toshu kelop nye John Makala lori kinyei itako namba 0724 36 31 51 0753 66 1400 yani ngisho na imina na John Makala lori kinyei na imina na anguli sauni itento duwa na kero shuki John Makala lori kinyei itako namba 0724 36 31 51 0753 66 1400 ingisho na imena temtukai ankaroni sublocation de Kajiado County ingishwere barikona esimintoli napono embedai tenkiok nabo napono nage embedai tenkiok nabo nere mponit tenkai ore nabo na ore ankai na dohop na enkine dohop barikoi nemepono na kelo parashiki imena kuna kishu sauni mwele John Makala lor kenya ite kaunti ya Kajiado mwede na gentu kai nkaroni sublocation nira nangana mpa ilo rasat 0724-36-151 tosho kina amera na kishu na na imena ashu lengi chwa nkiote kuna saina ke pao kini nda masaina alongo na lunga tiaru na ke ipi na bompo inti nira na abisha na maa INFM tada maa juli na kisa 12 na ijina ke toliki ola rikoni ola ini mwela ibera mila mari itakuna saina gentipa mambo itakuwa sawa kayo kena gentipa na maiana enke wali na maiana tena maiana tangan kai nikitomota ise tolo laibor tiara nkotoki ola mwun ya maiana FM ola ini mwene mila mari
1: maiana FM ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.

0: Insta Music.
1: Orale yo, oh, oh, orale yo.
2: Niki bodogo ya.
1: Na na na na. Aha. Igeji Ntemo.
2: Yes.
1: Tosingolo na ake Igeji Mama Ntemo.
2: Tosingolo
1: na ake Demako Samerino.
2: Mm-hmm.
1: All the way from Samburu County.
2: Yes.
1: Yola ajo, ora kulamu hana ake la Samburu. Tena yolo duara nungu kisamburu, ndo mge enjoy muziki. Amuara njeri anyari. Tosingolo na ake meloka ake, nushikata yolo kisamburu kidogo.
2: Yes.
1: Neme loksi nushikata asida yembene.
2: Ngoja.
1: Unataka dua kedi mpesa balance vizuri.
2: Yola ajore veku miara kitu.
1: Kedi ndo shi kedi ndo maximum inaona yola ajore diene.
2: Ehe.
1: Mekure tumia akili. Yola kedi inore vibaya kana mpesa hii.
2: Neku mekure mekure
1: zishaki. Yoleng nile muoleng.
2: Ehe.
1: Yabara tumuru wala ayanto age mekure mura ke yewe kunyuni.
2: Nidi wano lori influence oljani.
1: Kula kula ni kula ni chakula.
2: Ehe.
1: Engelo di ajimpi manabo.
2: Ehe.
1: Ni rosha kula lewa. Ongasa
2: ngendo fona.
1: Ongasa ingine. Ore bigro no gurigara naata no shuri na umu nshuri laruka no shi kera nikijo chukora.
2: Yes.
1: Ore bigro ni ju. Hoi. Kai do shira kona gara.
2: Ehe.
1: Hoi. Kona gara.
2: Irejo na ina gara.
1: Ndio toto kuja hapa.
2: Irejo na gara ora akili.
1: Megure erala mosese. Ri akili yako pne do sese na yako. Yani keri gap.
2: Ehe.
1: Aya pole pole pole. Ngota aye. Shika kula. Kula nini? Ndake mia tano. Kila jana na gara akili kabisa. Amo.
2: Ehe.
1: na repejing mara ju hoteli grarada. Na na iwororo bill.
2: Ay, ndo marala.
1: Ay, ndo marala.
2: Wacha nilipe.
1: Manga yol dia jo. Raro shola lang.
2: Waja.
1: Waja. Wacha nilipe. Ke ororo. Ika ake wara keno shikara da torono hali.
2: Yes.
1: Nita di lewa la melan.
2: Ehe.
1: Ure mera nyembe sa ime loa nyore. Ongur. Ninyene mera loa nyore.
2: Mhm.
1: Misaidia ini nyeme ala nyempe sayi. Hakuna mtu wana kujali. Lakini ukipara antira oi simu hii.
2: Hei.
1: Anti. Tata.
2: Tata.
1: Erasubat. Kore di avantai.
2: Ehe.
1: Nimi noling. Aya. Aya. Eto siya mataro hake?
2: Kako wala na wala
1: gie. Kawala siya mataro hake ngele sukari.
2: Ehe.
1: Such things, eh?
2: Kako wala na wala gie ngele maisha. Meti yoro nga nilingu.
1: Mea na wala musa na sani gie ngele. Ure most of the time. No, senaiti. Dewa na gini mudo shia gengaja.
2: Mi era esi daini mba.
1: Iresa. Nimbaya sana. Na ina vegi ni ralunga reform.
2: Yes.
1: Te tine wiji. The situation.
2: Na nage vegi uni njo ye. Na giniri shara niresa.
1: At least. Upata kakitu. Anjere. Jore na aga yote niser star 577 hash. Nigilo robo kusobote na nagrobo kusio arele.
2: Yes.
1: Na yangu kia something. Amonyo. Medhiri bo kisio guni. Togi.
2: Neti okuni.
1: Neti okuni.
2: Neti okuni. Na kwa ragefe ya kuduwa la bahati. Pe inangare.
1: Amor rasa na sana. Ounga neti togi ni meti yari. Kake.
2: Kedi ya sana.
1: Ore biya ku rest assured. Tayala jo meti okuni.
2: Yes.
1: Neti okuni.
2: Wow.
1: Na ukore pigi lobo biya ngu kia. Ore bokito kina jatu lo bokis. Nige mpiri biro gini. Ah, kweni no.
2: Yes.
1: You own it.
2: Ore niki shugunye saa moja. Kenoi saa moja. Ora kepe ndiba anoto nage inkorokyo lo mone sana bu. Nikibunusho nago la iningu ni hinti. Ana nikibunusho
1: ai chanwa ye. Eki akisha rajori kubuku. Mutu amepata kitu.
2: Amu yola ajo by the way mikiba yoro la iningu.
1: Yes.
2: Na enosho along nena. Enosho along nena na eki akisha ajora dage kubeba.
1: Yes.
2: Edildo nganagla wiki yao itaanza vizuri.
1: Basi. Nore tialo na agemba esiasa. Mwela joki tia aduwa na agarishara ni kijuwa na agarro likiwa larikoni.
2: Yes.
1: Itodua Irungu Kangata.
2: Irungu Kangata. Hamefanya nini?
1: Leo kule walikuwa wapile. Nyahururu.
2: Ehe.
1: Walivamiwa. By the way walivamiwa.
2: Yes.
1: Adua post na posta na a few hours ago. Ejiru naga my driver gitari. Has been shot in Nyahururu during Linda Mwananji. Rally. Era ngoro galdera baile nye. Yolo jana gitari. Ngoro na bolo gare tiage keumbu tegisi. Maledamu.
2: Yes, keumbu.
1: Pia walivamiwa na mawe.
2: Walivamiwa. Kidolo shita ta, by the way, content creators.
1: Yes.
2: Kumoko lenglo ingu anage inalo ekisi. Ajo, eraba.
1: Kejita alewa.
2: Eraba, kegira ajo, kama umetoka keumbu.
1: Inyalagi ya bankarine keumbu.
2: Inyalagi ya besi ya keumbu.
1: Eh.
2: Mayo lanu ajo ga yesita biashara nili na ke.
1: Na rudwa le ga derapai na ke lerodi ina elinda mwananchi.
2: Yes.
1: Aruda gre na sunaga masaibu na maye.
2: Mhm.
1: Yes, jiko muliona lori juzi kipigwa mawe.
2: Niliona.
1: Rejera yoki ne biyangari aina ya Prado.
2: Yes.
1: Nebo ya gayi ranyono kidogo.
2: Kilo dua ilogile wale DCP by the way.
1: Mm-hmm.
2: Ata wana lament.
1: Yes.
2: DCP wanalia.
1: Wanalia.
2: Lori yao sijui ilifanywa nini.
1: Niyo.
2: Tidialo sijui ni Gilgil ama ni wapi.
1: Ehe.
2: Ehe.
1: Mambo ni mengi.
2: Mambo ni mengi sana.
1: Masando machache.
2: Niyo la joba by the way disi nye nage campaign all kalau.
1: Ehe.
2: Edisa hii trending.
1: Yes.
2: Tindira ginage ejiro yore kulole wale UDA. Ehe. Wamemwaga pesa.
1: Sana.
2: Rejo ya gira gilumana
1: gas. Nini.
2: Mattress loige or not for sale.
1: Ehe. Yes.
2: Leosi. Mm-hmm. Loile spitali.
1: Yes.
2: Nijia wale jito Senator Medhu.
1: Yes.
2: Ajo mattressi loolta muya.
1: Ehe. Yaka kiduwanta.
2: Yaka kiduwanta. Nige or not for sale.
1: Marudu alungani loltu kutu kwa napeta.
2: Ehe.
1: Logas.
2: Yes.
1: Tolutukutu lenye,
2: mm-hmm.
1: Atayana vizuri, nede mkobia,
2: mm-hmm.
1: Na gero UDA. Kaka gira ajo, sisi tuna, ni mkumu, ni mpaya. Gira ajo yana mkobia, kashoba kwa meradu wa reka ila gas. Amun, ninye ticket ila gas.
2: Kwa kwa na duwa wano ila gas.
1: Nairo nasi batu.
2: Gilo duwa, irugulega ilawa, ya mtandao. O gira adu mkobia fulani. Sijui kama hiyo video imekufikia.
1: Gani anakata kofia gani?
2: Ilewa ora la lema bwana.
1: Mm.
2: Negra
1: ndio ngobia MYR, ana?
2: Yes.
1: Nema Youth for Ruto.
2: Yes.
1: Eh. Erodua by the way ni
2: ngora. Negra ndio ngobia
1: Erodua.
2: To la lem. Kila mune ro la lem lenye by the way.
1: Yes.
2: Nerage yo ko lomran ga jodi omwan.
1: Mhm.
2: Ibu ne ngobia ngejuku.
1: Yes.
2: Yes.
1: Nedu ngilewa.
2: Negra ndu.
1: Aha, ore duota nano.
2: Mhm.
1: Rebaya ngoti lelo turuti lelo barnot la ijo lole mwana ro kamu
2: yes.
1: Barnot le anaro kwa tajuna duata
2: mm-hmm.
1: Kaka dola rajo tu kajado shomita le kipia
2: yes.
1: Unanda samburu
2: mm-hmm.
1: Ramano manaji yake yodo na tulu botu na basha olo shule ma
2: mm-hmm.
1: Yagire ngora ge orai singura hi
2: yes.
1: Na kwa namna rijo
2: mm-hmm.
1: Ore duwe sabara
2: mm-hmm.
1: Na rumai yake barnot le ma desiadi olim for the longest time
2: yes.
1: Ore darishara nado
2: mm-hmm.
1: Edhar barole ama wako nyuma sana
2: yes.
1: Merumiro guna opportunities in fact
2: mm-hmm.
1: The only opportunity na hata youth lema
2: mm-hmm.
1: Tekila kona nati
2: yes.
1: Na olorika le hezena le malikiana
2: mm-hmm.
1: Na urabaldo ngani shona Raila Amolo
2: yes, Odinga yes baba Raila Amolo Odinga
1: chukuna nipata
2: mm-hmm.
1: The only youth
2: yes
1: onoto a position tenkajia maa
2: yes.
1: Na ure hezena mm-hmm. Nagade marija nkwenguni ya mu
2: mm-hmm.
1: She fought for that
2: yes.
1: Mejikisho ya Rwanda
2: ama ila mwaba
1: kilo duweti campaigns
2: yes kwenye nyaba 2022 by the way
1: mm.
2: Alikuwa na baba hapa kwa hapa
1: yes amejipeleka
2: yes
1: amejifund erije nga atwalewa
2: mm-hmm.
1: Nekurdiala
2: yes.
1: Amejiabe nkoryo mera be nkoryo or barnot lor maasai na jota movement na ijana
2: yes
1: jukuna nipata
2: mm-hmm.
1: Ni dola jwende ulituna agolue lenga mumu
2: mm-hmm.
1: Lo fikirini ya wakira adaware
2: yes.
1: Lo watu wakubwa sana tajika
2: yes.
1: Ni ulitusha atumu na pochini tengarage esila ninye
2: inake inakataba perum eze na nage inarishaba
1: uh-huh.
2: Ni rololo ngana kumoku lengu mba kumoku
1: walengu
2: lo shiage failures
1: yes.
2: Kage kilo dua eze na pa pelo ninye aerope
1: uh-huh.
2: Nile jo adolda lungana o grajo o sijui
1: uh-huh.
2: Nimefanya nini ndio nipate hii position
1: yes.
2: Kake erejo ora mm-hmm. Vendo kinarudua baba
1: mm-hmm.
2: Na hard work enyi
1: hard work na kasema mduro dua
2: yes.
1: Na kadi mnanwa rejo mm-hmm. Amu kinarudua kao utarokele nga jene lero
2: yes.
1: Kadi mnanwa rejo nito kinarudati unji
2: mm-hmm.
1: Ore nana bidi na kekero teche lorika
2: yes
1: zena.
2: Yes
1: tengajua na maasai
2: mm-hmm.
1: Tengara gila kodo digo bo o tarabat nore lenga jama
2: yes
1: the national umana national government
2: yes.
1: Ninyago lorika duwe lete palingi ni marijo nyege metele
2: kanyo
1: kata soro barnotu kukulakaro nga nage jaga ma yolo ngana alasajwa zino mama metele barnotu napata
2: yes.
1: So ore betu movements na ijo ona na ngore legio maana na marijo lorais
2: yes.
1: Ore po orais soy mwote 27
2: yes.
1: Yada gathiru barnole ama emeza na yes. Gadubore nga jama gadubore barnotu mwobone maari
2: wow
1: marijo kumuku sinjo
2: yes.
1: Ore bea kuleko otangoro ndangai party
2: yes.
1: Marijo mwona mbala jenga wakiru ngoro lorika to assume siya marijo masio masia jo
2: hata tuseme ni Kalonzo
1: tuseme Kalonzo
2: yes
1: ndedi movement na jo ma youth for Kalonzo
2: mm-hmm.
1: Na isi da yolim
2: yes
1: amore ba Kalonzo yuma
2: mm-hmm.
1: Na ragadon barulon lema opportunity Ono ndo ginarina pegi ndaguare diaji.
2: Pegi ndaguare
1: aipam. Iyo tu, tutu yes. Kwa block, to bada hizi opportunities.
2: Na tujitume buwana.
1: Miyo ndo gea rag.
2: Yes.
1: Ore ndi gosa lore den pido alta ajo, etimia sahipa wakana lore den. Tankara ge, they take this advantage.
2: Yes.
1: Ora ndo ngani go, nengor, tena rishata.
2: Neta uate.
1: Neta uate. Netu manu oleti nyore.
2: Yes, taisiri.
1: Taisiri.
2: Amere radi, by the way, olunga ligiloru itai, tengaji ya mama inu, aishendugi.
1: Na mare sirkali ni marajenga na rushato.
2: Kon, iyebe nga saipangu itai kon,
1: mpaka
2: ligiloru namoka.
1: Yes.
2: Ore badaye, nebo nuya dola na duo bidino, you get rewarded.
1: Mpaka ibije siyana elelo osheri na sirkali,
2: yes.
1: Pidupo renyo, sana sana da.
2: Yes.
1: Kwa wale mwana jile kawaida, tupate mabarabara,
2: yes.
1: Tupate hospitali,
2: ni haki yetu.
1: Tupate shule,
2: yes.
1: Tupate security, ni haki yetu.
2: Yes.
0: Mayan FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo oboindi nabisha na kiti olende enosa ena keshwe Mayan FM kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na itum siyota center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule enini ngito Mayan FM noto nchipai wenkwi nye sabuti ato Mayan FM ngoroki olo mwono osingolitini sidan likishorol tau inti ringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignamo o boy.